0: Ati palati wa bafowethu no tate wethu angisondo munye mina ngivumani
1: mina ngivumani
0: mina ngivumani
1: mina ngivumani.

oi. Ma e mole mole ina ni au ngā e lota ma fina ngalo na yo mātou tangata. Tau ina atu le au whaafonga i lawa fio i au whaamanianga. E, manatua fo inisio, o na yo mātou tangata o loko fia mawala fso soani le ne yaso. Nisi o loko mawa i maima, ngase ngase. O nisi titono o fale pui pui. Whapea fo iona tu ina atu na yo mātou whanau, lo fafia ngai ma o onga o nisi fo inga luenga. E tu ina atu uma ila atou ila o fio. Ia o le titalo lea le neitu la. I lo lava soa fapele Yesu. Ameni.

e la uta, e ta pena ne ailon ta ma, malona a inga a toa. Ua o atu le a usa ma ta ulo la tau ta ma, o lo o ola pea Yosefa, ma o ia lo o pule a ina e kopito, ma ua mana o mai la tau teo atu. Fai mai ua toi ma alosi le loto Yakopo ia po Israelu, ma ua mana o e alu se iwa a Yosefa a ole maliu. O faali fo ia ile atua, ia awa le fefe alu e kopito, awa le a avea o ia manu tele titono a e kopito, ma na titoe aveina esef mai fo ila atou mai titono a e kopito. Ono fai malanga ilo Yakopo ia po Israelu mono na au a inga uma, ma o e kopito fai mai to fitus fulu le au a inga uma na o. Ono atu le amana nofo le vaenga po le nuwa ta ua ko sena titono a e kopito. Kwa lato wola ina mafanafanao ma mautu wai, se yao o ina mali wai Israelu ina o se lau fasful fitu o na tausanga. E na ulufale e kupito ina o se lau tausful o na tausanga. Na fefefele auso ina wotilo latu tama. Ina ne i tawi masui ma iya Yosefa. E fayatu Yosefa. Awata ute matata o te le suia le tulanga o le atua. Na uto ufaya le tonga fiti ya o le angai. E na liiwa le atua. Ina ia i ulelelei, ina ia faa ola ina aile tele o tangata. Ona lato wola fiafia ilava lea se iao ina maliu fo Yosefa, ina waselau se fulu o na tausanga. Na talosanga Yosefa, ina olea maliu, iona uso na ola pea, malefanaunga Israelu, ina ia alolofa eo maave ona hivi, pe ahasiasi maile atua, maave se ina ilato ma ekupito, malato to e fo i atu le nuu na ola ne ayo lato ta ma. Ya aper amo, ya isa ako ifa pea ma Yakopo, o le nuu leo kanana. Ya ole tato tala le na ya Yosefa, ae fa amali atu, na ale oto otonga uwa mfayo na tu ina atu. Ae, ya iso utaimi ya wangunoa, ya tango ifaitau le tala atoa na ile kenese tolu fito e ole kenese lima sifulu. Ya atatono oto usila fia matato iloa, leano no e foio ne aonga, tato te maua maile nei fo itala. Ia onisi ne yo na ia aonga, mua mua, o mea e tutupu ile faitama fapito maatua. Lona lua o mea e tutupu ile loto ita male loto leanga male le fa maangalo. E olava ina mana e fasioti fa peo ouso Yosefa. Ia faetete fo ipo aie tau yenye umiti, po ne au fuofuanga mo lumanae. E leo tangata umma e langolango ina oe. Ialona faa e faa ea ina lava oe, pea e usta e mfaa maoni e peo Yosefa. Ia, faa ta ita ea Yosefa. Ta mo e sao sawa ese maileang sala. Lona ono ole loto faa maangalo Yosefa yona uso, malona le tawi masui. Faa ta se ima maupo Yosefa, na uto ufaya le tonga fiti ya oule angai, ai waliliwina ele atua, ina iai uilelelei. Ia, male valu, olo ufa ailoa mautinoa mai ai le talalane ya Yosefa, God is in control. Olo ufa afoe ina lava ele atua mea uma. Ele o fate ia ele atua ise mea etasi. Ia, nisi na oonga, mo ototo atu, ataltonwe ano anuwa ini ya unga. Ya unga fo yole ne tala mo lo so ifua ma lo wola. Ini mea fo ya o mai ai. Mo ita tau.

Ia al tātou por kalamele nā, tālu sia o wha amalia ina fo ilo fina ngalo. Ai ole, di inga si I pēa ili atua. Ia ia, wha maa ngalo mai fo isi au au nanga, pēa fai ua yeisi sasi. Ai mamoli ato lo wha anga mo o tō umalava. Ai awane I ngalo, to I ki mai fo ilo la au wha alonglongo ilia fo ias faraile, pēa au lia. Ilona taimi maasani lava le nei, to I maua to ai fo isi isi wha apoponga. Ai manuia tele ngā luenga whai o tutoe mole vai aso. Ia tātou toi feiloa e fo I lea vai aso pe apunea lofa le tua. Ai wha tō whaam wha soifua atu. Tō wha soifua sa moa.

0: May bagong tambayan para sa kwentuhan, impormasyon at inspirasyon. Tanglaw Connect, programang nag-uugnay sa ating komunidad, kultura at mga usapin na mahalaga sa ating mga kababayan dito sa Aotearoa. Makinig at maging bahagi ng makabuluhang usapan. Sama-sama nating pagningasin ang liwanag ng pagkakaisa. Tanglaw Connect.
1: 6 p.m. Wednesdays on Free FM 89.0 and wherever you get your podcasts. Free FM 89.0. Tui Adnareo o Te Hapori.